0: good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City!

0: adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 1:30.
2: Time check brought to you by
3: RH Super. Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
11: Stop right there!
10: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
0: We don't stop the

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang-ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
9: Elevate your day.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagawa nilang manalo kahit walang sumalang na import. Dahil nga po really injured hurts ngayon si Bolbol. Umiscore ng 9 points si Pogoy habang top scorer si Rain ng Batak na may 18 points.
1: Ayun na nga. Sa Miyerkules may import na anti-NT. Ay sus. Pero anyway, ganun po naman talaga. Ano ho? Yan po din ay nagbibigay ng excitement sa atin. Alright, samantala po naman, nakahanap po naman ng import na ang TNT kapalit po ni Bolbol para po sa Game 4 ng PBA Semifinals. Yan po ang Amerikanong si Chris McCullough.
0: McCullough. Ano bang basa dito, guys?
1: Hindi kasi I prefer yung actual na spelling.
0: McCullough.
1: Para sa pagbibigkas natin. Opo, samantala po naman, papalitan po nitong si McCullough, si Bolbol na nagtamuho ng kanyang Achilles injury. Sakit nito ha. Ito ho yung mga injury po sa basketball na napakahirap na makabalik. Yes, sa normal na laruan. Yun po ang naging injury nitong si yung namatay na NBA player. Si yung sikat na na Lakers player, Achilles din, nagkaroon siya ng Achilles, din na ho siya actually nakabalik. Tapos si Kobe Bryant, yan po yung mga, ito ho yung kapag naputol ay kapag ibinalik, yung talon mo talagang apektado na yung galaw mo. Samantala po, dumating po galing Taiwan si McCullough kung saan po siya huling naglaro. Patunayan nga po'y present siya sa Game 3 ng TNT Meralco Series katabi po ni TNT Manager Jojo Lastimosa. Hindi ito ang unang beses po na ito'y nakapaglaro sa PBA dahil nakapag-champion na siya bilang import naman noon ng San Miguel. Tinalo po ng Beerman ng TNT noong 2019 Commissioner's Cup para po sa naturang titulo.
0: Samantala, opisyal nang nagbukas ang ika-66 na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ito po ang unang beses na nag-host ang probinsya ng palaro. Higit 10,000 atleta mula sa 18 rehiyon sa bansa ang lalahok. Isa sa mga bago ay ang pagpasok ng weightlifting bilang regular medal sport. Pati ang football para sa secondary level at futsal sa elementary level. Exhibition events naman ang Muay Thai at ilan pang para game events. Target po ng Quezon City na mapahaba ang dominasyon at makuha nga ang 19th na sunod na korona.
1: At ito po, hawak ngayon ng Capital One Solar Spikers ang pinakamagandang odds para po makuha ang number one pick sa 2026 PBL Draft. May 40% pong tsansa ang Capital One na makamit po ang top pick. 30% naman ang sa Galleries Tower Highrisers, 20% po sa Zeus Coffee Thunderbells, at 10% po naman sa Choco Mucho Flying Titans. Sila iyong apat na teams na meron pong pinakamasamang record sa lahat po ng conferences na nagdaan pong PBL season. Kung mapalad po ang Capital One, inaasahan pong kukunin nila bilang number one pick ang ala spiker na si Eliza Solomon na kagagaling po lamang ng Japan SB League. Magiging reunion ito para po kay Solomon at kasalukuyan pong Capital One star na si Bella Belen na dati pong teammate sa NU Lady Bulldogs. Lalo rin itong palalakasin ang Solar Spikers na nakakuha noong off-season ng MPPS na sina Vanny Gambler at Erica Santos mula sa nag-disband na Signal Super Spikers. Gaganapin po ang draft lottery sa TV5 Media Center mamayang gabi. John Trijo ang mismong draft, kaya good luck. Samantala po naman, good morning sa ating po mga mahal na mahal na mga seniors. Kamusta po ang inyong galaw? O mamaya nagbabalik sila mamaya. Abangan natin kahit na po, alam nyo na, yung mga OA dyan, kapag nagkakaedad lalo na, yung OA sa kasukasuan, daming OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na po tayo magpaka-OA pa. Hello, kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes. Yes, OsteoGuard. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, salamat na marami ha. tanggal ang sakit sa kasukasuan, girl. At nakakapagbuhat-buhat tayo kahit papaano over the weekend.
0: Oo, ayos. Anong ka ba? Nag-chest ka ba? Arm day? Shoulder? Anong ginawa mo? Gano'ng kabigat na naman yung binuhat mo?
1: Alam niyo yun kapag nagkakaedad tayo, ha? Yan nga pong ating pong suggested supplement, OsteoGuard. Sandali lang, girl. Tayo po lamang ay napapahatid po ng pakikiramay sa pamilya po ni Ginoong Rodolfo Rudy Nazareno, ang dati pong Vice Mayor ng Naic, Cavite, sa kanya pong pagpanaw. Ang pakikiramay po ay nanggagaling sa kanya mga kapamilya at maging galing po ito kay Coach Noel Pichay, ang ating pong kaibigan na music coach. Muli ang ating pakikiramay sa pamilya po ni dating Naic, Cavite Vice Mayor Rodolfo Rudy Nazareno sa kanya pong pagpanaw. Samantala mga kapatid, mamaya po ang dami ho natin mga pag-uusapang isyong pambayan. Definitely po, sa mga isyong ito, lahat tayo may pakialam. Alright.
0: Nga pala, baby, last Friday suot natin yung nasaan si Zaldi ko, sir. At may mga nagtatanong sa akin, nagme-message online, saan daw na-order?
1: Sige, go.
0: Bigay ko lang yung bagong number kasi nagpalit pala ng number itong si Tita Dina. Uh-huh. So yung dati hindi na gumagana. Doon po sa mga gustong umorder ng shirt na nasaan si Zaldi nyo, mga kapatid, i-message lamang po itong number na ito. 0939-168-7171. Once again, it's 0939-168-7171. 171. Ito po yung mga masisipag din, ang mga uring manggagawa dyan po sa Marikina. Yung mga shirts na nakikita nyong suot namin ni Manong Ted, serve the people, ikulong mandarambong, walang makukulong na mandarambong. Ano ang susunod na shirt natin, Manong Ted?
1: Meron akong pinagagawa na ngayon.
0: Ano to?
1: Very simple. Alright, ang sinasabi po sa t-shirt na ito ay, even the devil will cite scripture for his purpose.
0: Ba, ang ganda. Gawa ka ng Tagalog version, ha?
1: Ulitin ko, ha?
0: Oo.
1: Even the devil will cite scripture for his purpose. Alam mo kung sino may sabi niyan?
0: Sino?
1: Si Willie.
0: Willie!
1: Si Willie.
0: Sino Willie?
1: Si Willie. Si William. Si Will.
0: Will.
1: Oo. Dila, alam mo. Chokaran ni Lord de Vera.
0: Ah, okay. Ano apelido ng Will na yan?
1: Shakespeare.
0: Ayan mga kapatid, bagong number ni Tita Dina. Ha? Ganda.
1: Even the devil will cite scripture for his purpose.
0: Oo, may mukha ba yan? May nakalagay? May mukha?
1: Opo. Alright, sige.
0: So ito na mga kapatid, yun na po yung bagong number ni Tita Dina. Wala na daw yun dati. Uh-huh. Na-block daw yata or hindi ko alam kung ano nangyari. So hindi na daw kasi nagre-reply. Ang dami nagme-message sa akin last Friday. Uh-huh. Yan po ang bagong numero ni Tita Dina Aquino.
1: Okay, so good morning din po kay Jaris Bundok, ng ating pong kaibigan na kolumnista ng Philippine Star. Mga kapatid, 11 minutes now after 7 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Ang ganda ng ating Monday morning. That's a Boss Mastery Coffee. Good morning po kay Boss Herman Panghula at kay Jason Panghulan at maging kay Shakira de los Reyes. Maganda umaga po sa inyong lahat. Agad po sa aming pagbabalik, News 5
2: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw goods ka.
3: Walang masama.
4: Purpose of travel?
5: Where are you staying?
6: Where are you from?
7: Chicken or banana?
8: Wait. Who are you?
6: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
10: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Now, 13 minutes after 7 o'clock. At muli po sa ating po mga kapatid, alam po naman namin kung gaano ngayon kahirap ang buhay, hindi na ho yan maitatanggi. Kaya nga po, mas lalo pong hihirap ang ating buhay kapag meron pong nagkakasakit sa ating pamilya. At yan po talaga po ang katotohanan. Kaya nga, dapat lagi po tayong wais ha, lalo na kung kalusugan po natin at ng ating mga mahal sa buhay ang siya pinag-uusapan. Kaya po sa pagpili nga po ng gamot, mga kapatid, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi ho naman kinakailangan maging mahal para masabing de kalidad ang isang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Muli nga po, paalala ng Unilab, piliin po lamang ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, paalala po lagi ng Unilab sa ating lahat ha, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab, maraming salamat po sa laging paalaala sa aming lahat. Thank you! Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa, posibleng armado daw at mapanganib. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation.
0: Senador Dante Marcoleta, pinakakasuhan ng plunder at bribery, kaugnay pa rin po sa umano'y 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya.
1: Panibagong linggo, panibagong oil price hike na naman, mga kapatid, ang nagbabadya bukas.
0: Ginagawa kung gusali sa lungsod ng Angeles sa Pampanga, gumuho. Dalawa kumpirmadong patay, hindi bababa sa 20 trabahador na tabunan.
1: Gunman na nagpaputok ng baril malapit sa White House sa Amerika, patay sa inkwentro.
0: At sa ating program Sports 5, TNT Tropang 5G, abay narusutan po ang Meralco Bolts kahit na wala silang import at Barangay Ginebra. Lamang nasa serye sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup.
1: Sa balitang entertainment, a secret and frog star, Andrea Brillantes, nakipag-bonding sa kanyang fans.
0: Mga kapatid, sandali po lamang sa mga panahong ito, Aaron, ha? Sa lahat po ng ating mga magulang, ito po lamang po ang ating importanteng paalaala sa inyong lahat. Malapit po na naman ang pasukan, mga kapatid. Tandaan po sa pagpili po ng paaralan, siguraduhin ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho at pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Again ha, Enrollment to Employment System o E2E, yan ang hatid ng STI. STI, ano pang hinihintay ninyo, mga kapatid? Alright, check it out sa kanila pong website now na at ngayon. Narito ang ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po si Senator Ping Lacson na hindi lulusot ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na layong payagan nga na makalahok at makaboto online ang mga senador. Sa umiirat po ni Senate Rules, pinapayagan lamang daw ang ganitong sitwasyon kung mayroong force majeure at national emergency katulad noong panahon ng COVID-19 pandemic. Iminungkahi ang pagbabago sa rules, tiyempo po sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa pagtatago ng puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma naman ni Lacson na posibleng magsimula sa July 6 ang impeachment trial ng Vice Presidente.
2: Nag-motion siya. Hindi ko matandaan kung in-approve nila sa floor yung motion, pero hindi valid yung motion na yon. Una-una, kailangan mag-amend kami ng rules. Pag-amend ng rules, alam naman ni Ted yan, ano, na may publication, imo-motion sa floor, pag-usapan namin sa committee on rules at lahat. So, baka malabong mangyari yon. Yung babaguhin mo yung rules on impeachment.
1: Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, Naniniwala po si Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman Jervil Luistro na hindi mauuwi sa walang paghahanda nila sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa kabila po yan ng nangyaring kudeta at pagpabalit ng liderato sa Senado, natatayong impeachment court. Bagamat nangangambang ilan na posibleng mapawalang sala agad ang Vice dahil kaalyado na niya ang mayorya ng mga senador, iginit ni Luistro na dapat pa rin manaigang mandato ng konstitusyon.
3: I believe na titingnan nila yung ebidensya, papakinggan nila yung witnesses, and regardless of their political affiliation, I am very much positive na ang mananaig sa kanila ay kung ano ang nararapat para sa ating bansa, no? We have to understand that all of us here are exercising constitutional duty.
1: Yan nga po ang tining ng Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman na si Representative Jervil Luistro. Samantala, posible namang umabot sa 49 na mga probinsya ang makaranas po ng below normal na volume ng ulan pagsapit ng Oktubre dahil sa El Nino. Ayon kay DOSC Secretary Renato Solido, very strong El Nino ang posibleng tumama sa bansa ngayong taon. Karamihan daw sa mga lugar na tatamaan ito ay mga probinsya sa Visayas at sa Mindanao. Damay din ang mga rehiyon sa Northern Luzon. Naglalaro lang sa 20 hanggang 80% ng normal na ulan ang matatanggap ng mga apektadong lugar. Oras po na tumama ang tagtuyot. Samantala mga kapatid, oras na muna natin. 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo ma-divert sa kanilang website at Facebook page. www.mayetdelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Lunes, Mayo 25. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Good morning! Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang husay!
6: Welcome to our balay.
7: This is our chance to reunite.
8: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
9: I see you.
10: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the feels. Big on Microdrama!
11: Hello po.
10: Big on Micro Kilig.
12: Naman doon kayo sumimangon.
13: Hi, Mr.
10: Big on Micro Suspense.
14: Makakabuti kung bulag pa masam ko.
10: Big on
15: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
16: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
10: Microdrama is big on Signal Play!
17: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
18: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
17: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
18: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
10: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
19: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
20: Sabay na loves come na, ayan.
19: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
20: Ay, kasal na po pala siya.
19: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan.
6: payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
11: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
6: Tutukan ng
12: Match Made with DJ Aaron.
6: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
1: Wala po yan sa Megasoft Hygienic Products. Available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Aba, kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mga kapatid, wala pong taas presyo ha sa Twins Lampain. Dahil nga marami na masyadong problema ang ating mga momshi. So ayan, para sa inyong mga babies, Twins Lampain Baby Diaper. Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Hindi bababa sa 2,000 pamilya ang apektado ng malaking sunog sa Parola Compound na nangyari po dyan sa Tondo sa Maynila. Sa evacuation center sa Delpan, nagpalipas po ng magdamag ang ilan sa mga nasunugan. May ilan naman na piniling manatili sa kanilang natupok na bahay. Nangangamba silang mabawasan ang karapatan sa lupa. Bandang alas 3 ng hapon itong Sabado nang sumiklab nga po ang sunog. Tumagal nang hanggang pasado hating gabi ng Linggo bago naapula ang apoy. Nagpaabot na ng tulong ang Manila LGU at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasunugan na residente. Sa iba pang balita, nabistong may shabu ang isang package ng motor parts na inabandona dyan po sa NAIA. Marso pa raw dumating ang shipment na idineklarang auto gear bearings na parte ng machines. Galing ito sa Uganda at isang taga Cavite daw dapat ang kukuha nito. Dahil ilang buwan na sa warehouse ang NAIA, ininspeksyon ito ng Bureau of Customs. Dito na nga po nabisto ang 1,200 kilograms ng shabu. Na-turn over na po ang droga sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa PDEA. Sa Quezon City naman mga kapatid, na biktima ng budolgang ang isang lola. Ang kwento nga po ng biktima, kumatok sa kanyang tahanan ng isa sa mga suspect at sinabing nanalo daw si lola sa raffle dahil po sa LPG safety device na binili nito noong buwan ng Enero. Pumasok nga po sa kanyang bahay ang suspect at humingi ng iba't ibang mga dokumento. Hinanapan din daw ang matanda ng raffle code. Para makita raw ito, inutusan siya ng suspect na maglagay ng alahas sa lalagyan ng pulbo. Nakumbinsi na rin ang lola na ilabas ang kanyang mga alahas. Dumating ang isa pang kasamahan ng suspect at nagkunwaring inaatake sa puso. Doon na raw nasa lisihan ang kawawang lola at nakuha nga po ang kanyang mga alahas. Nagkakahalaga ng 400,000 piso ang ninakaw ng mga suspect. Naplakahan po sa CCTV ang sasakyan ng mga suspect at agad ding inarestong mga ito. Aminado po sila sa krimen at sasampahan na ng mga kaukulang reklamo.
13: Ang kapal ng mukha niyo!
1: Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:26, ang tamang oras at hindi naman sa ating lahat yan ang Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay. Aba sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para nga po sa booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Puntahan naman po natin mga kapatid ang mga balita po sa lalawigan. Nagpapatuloy ang search and rescue operation matapos pong gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusali. Diyan po yan sa Balibago sa Angeles City, Pampanga. Sa pinakabagong tala, dalawa na ang patay. Sa laki nga ng pagguho, pahirapan ang operasyon ng rescuer. Bukod sa natong banggusali, damay din po ang ilang infrastruktura sa paligid nito. Nagpatong-patong ang mga bumagsak na simento. Sa tansya ng mga otoridad, hindi bababa sa 20 ang natabunan sa pagguho. May mga heavy equipment din sa lugar na ginagamit ngayon para maghukay. Gumamit na rin ang mga sniffing dog para matuntun ang pwesto ng mga natabunan ng pagguho. Kanina po sa aming panayam, ano, sa ating News 5 correspondent na si Brian Castillo, ang sinasabi po niya, 18 pa nakatao ang hinahanap dyan po sa pagguho na yan, dyan sa Balibago, sa Angeles, Pampanga. Samantala, nabalot ng puting usok ang pinangyarihan ng pagsabog. Agad namang rumesponde ang mga bumbero para nga apulahin ang idinulot na sunog. Sa inisyal pong investigasyon, nagsimula ang insidente sa imbaka ng mga materyales ng paputok. Wala namang napaulat na nasaktan. Matagal na raw inireklamo ng mga residente ang nasabing pagawaan ng paputok. Napapalibutan ito ng mga bahay at wala daw permit mula sa barangay. Sa Kabuyaw, Laguna po yung balitang yan ha mga kapatid. Patuloy pa nga ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng operasyon ng umano'y ilegal na pagawaan ng paputok. Sa Occidental Mindoro, patay naman ang isang construction worker matapos mabagsakan ng crane boom. Habang nagtatrabaho po ang biktima sa ginagawang tulay sa Abra de Ilog. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Walang suot na protective equipment o helmet ang 61 taong gulang na biktima nang mangyari po ang insidente. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang crane operator habang patuloy naman ang investigasyon. Pansamantala ding ipinatigil ng DPWH ang operasyon ng lift contractor sa ginagawang tulay. Arestado naman po ang 2 foreigner na sanggot daw sa child exploitation. Kabilang po sa inaresto ang Japanese na si Yuto Kono. Nakumpiska sa kanya ang ilang electronic devices na umano'y naglalaman ng child exploitation materials. Itinuturing na pugante si Kono dahil sa sapilitang pakikipagtalik sa ilang menor de edad dyan po sa Hokkaido sa Japan. Sa bambantarlak naman nahuli ang American na si Tony Le. Dahil naman yan sa paglabag sa US federal laws kabilang ang child exploitation. Nasa kustudiya ng Bureau of Immigration ang 2 foreigners. Samantala mga kapatid, oras muli, 30 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras mga kapatid, hatid naman sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles dyan, nanlalambot ang inyong muscles at masakit ang katawan.
13: Sino to?
1: Oo, pag nanlalambot yung muscles, ako ibang usapan yun. Dapat ang muscle ay matigas. Wow, ito na nga po ang sagot sa aging mga kapatid, ang Ultaflex. Pampalakas na. Pampaganda pa na health drink gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at maging sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Kasi nga habang nagkakaedad po tayo, nababawasan ng collagen sa ating katawan. At ito na ang sagot sa nababawas na collagen sa katawan natin. Ang Ultaflex, mga kapatid.
21: You love it.
1: I love it talaga. Samantala, mga kapatid, balikan naman po natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Ikalimang sunod na araw nang nasa yellow alert ang Visayas Grid dahil pa rin po sa kakulangan ng reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa 2,653 megawatts ang available capacity ng grid, habang inaasahang aabot po sa 2,485 megawatts ang peak demand. Sinabi ng NGCP na ang yellow alert ay ibinababa kapag hindi sapat ang produksyon ng mga planta para nga matugunan ang kailangang reserba ng grid. Tinukoy rin po ng NGCP na 14 na planta ang nananatiling hindi umaandar mula pa noong Mayo, habang may isa pang plantang hindi operational mula pa noong Marso. Magpapapasok ang Pilipinas ng mas maraming

ng supply mula po sa mga lokal na magbababoy na tinamaan nga ng ASF. Sinabi rin po ng pamahalaan na kailangan dagdagan ang supply ng karne para mapababa ang presyo at makontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Nauna nang nagpataw ng price cap ang pamahalaan sa inaangkat na bigas matapos pong lumagpas sa 7% ang inflation. Dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, sa gitna pa rin po yan ang gulo sa Middle East. Inataya na mga abot sa mahigit 430 billion pesos ang kinakailangan para mabigyan ng kuryente ang milyon-milyong Pilipinong wala pa rin maayos na supply ng kuryente. Ayon po sa Wenergy Global, mahigit 2.7 milyong bahay sa mga liblib at malalayong lugar ang kinakailangan mapailawan. Ayon po sa kumpanya, hindi lamang daw ilaw ang kailangan ng mga tao sa mga probinsya kundi mas maayos na pamumuhay at mas maraming pagkakakitaan. Kasalukuyang namumuhunan ng Wenergy at mga kasosyo nito ng halos 2.1 billion pesos para magtayo ng 24 microgrid systems sa Palawan, Cebu at sa Quezon. Layunin po ng mga proyektong ito na makapagbigay ng kuryente sa mahigit 11,000 ng mga kabahayan sa mga lugar na kulang o kaya'y walang supply ng kuryente. Pero ayon sa kumpanya, malaking balakid pa rin ang mabagal na proseso ng permits dahil umaabot ng 7 taon, aray ko po, ang pag-aaproba ng ilang proyekto. Samantala, matagal talaga siya, alam nyo naman dito sa Pilipinas, ordinaryong bahay nga magpagawa ka, di ba, ang tagal ng permit. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, umabot na sa 3 kumpirmadong patay. Kasunod po yan ang pananalasa ng matinding pag-ulan sa southwestern China. Kabilang po sa apektado ang munisipalidad ng Chongqing kung saan naabot po sa 17 ang naitalang nawawala sa ngayon. Sa ilang kuha, kita po ang malakas na ragasan ng matinding pag-ulan sa apektadong rehiyon. Patuloy na inaalam ang kabuuang bilang ng mga apektadong residente at ang lawak ng pinsala ng kalamidad. Sa iba pang balita, tulong-tulong naman ang mga responding bumbero kasunod po ng pagtagas o kaya pagsabog ng nakalalasong kemikal. Diyan po yan sa California sa Amerika. Ayon sa ilang eksperto, posibleng maging matindi ang pinsalang naiwan ng naturang insidente. Sa pahayag nga po ng Los Angeles authorities, naglalaman ng nakalalasong metacrylate, ang isang delikadong flammable chemical na ginagamit sa plastic at manufacturing industry. Sa taya nga po ng otoridad, posibleng aabot sa higit 26,000 litro ng toxic chemical ang maaaring kumalat o kaya'y sumabog sa kalapit pang tangke nito. Nauwi naman po sa tensyon ang ikinasang operasyon ng mga otoridad sa tanggapan po ng Republican People's Party dyan po yan sa Turkey. Sa ilang kuha, kahit binarikadahan na ang headquarters ng opposition group ay tinangka pa rin itong pasukin ng mga otoridad. Sa isang punto mga kapatid, gumamit pa ang Turkish authorities ng pepper spray saka naman winasak ang itinayong mga harang sa gusali. Kalaunay napasakamay ng mga otoridad si Özgür Özel, ang leader ng opposition group na napatalsik sa pwesto matapos nga pong inilabas sa court ruling nitong nakaraang linggo. Nagugat po yan kasunod na ikinakasang anomalya matapos itong iluklok bilang party leader noong taong 2023. Sa desisyon ng korte, muling ibinalik bilang chairman ng opposition group si Kemal Kilic Daroglu, kung saan natalo naman ito sa election laban po kay Turkish President Tayyip Erdogan noong taong 2023. Samantala mga kapatid, 7:36 ang tamang oras natin. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng WinRock Scholar Safe. Uy, mga mommies, may mantsa ba galing sa kape, makeup at tsokolateng inyong damit? Nako, huwag na po kayong mag-worry dahil meron ng WinRock Scholar Safe. Sa WinRock Scholar Safe, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries, laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs at bacteria. WinRock Scholar Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katuwang po ng WinRock Scholar Safe sa labada ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Sports 5 mga kapatid!
Magpapatuloy po sa Miyerkules ang PBA Commissioner's Cup semifinals.

0: para sa Game 4. 5:15 po ng hapon ng laro ng Barangay Ginebra San Miguel at Rainer's Shine Elasto Painters. Target nga ng Ginebra na makuha po ang commanding 3-1 series lead. Habang nais namang itabla ng Rainer's Shine ang serye. Alas 7:30 po ng gabi ang laro ng TNT Tropang 5G at ng Meralco Bolts. Inaasahang maglalaro na po ang import na si Chris McCullough na kinuhang kapalit ng injured na si Bolbol. Lamang po sa seryang TNT 2 Games to 1, gaganapin po ang laro sa Smart Araneta Coliseum. Pero available po ito sa PBA Rush RPTV, Pilipinas Live App, YouTube channel ng One Sports. At eto pa mga kapatid, nakahanap na po ng bagong tahanan ng spiker na si Teen Tiamzon. Kinuha na nga po ng Akari Charger si Tiamzon na huling naglaro para po sa Nadis Band, sayang, na Signal Super Spikers. Pakakapalin po ni Tiamzon ang mabigat ng wing spiker rotation ng Akari na pinangungunahan ni Gretzel Soltones, Ivy Laksina at Faith Nisperos. Ito po ang ikatlong kuponan ni Tiamzon sa PVL matapos ding maglaro noon para sa F2 Logistics na Nadis Band na rin. Susubukan niyang tulungan ng Chargers sa umangat muli matapos nga pong mapigong makapasok sa semifinals noong nakaraang conference. Good morning! At isang panalo na lamang ang kinakailangan. Balitang NBA, eto na! One more win na lamang po ang kinakailangan ng New York Knicks para nga makabalik sa NBA Finals matapos ang halos tatlong dekada. Wow! Tinambakan na naman po ang Cleveland Cavaliers sa Game 3 ng Eastern Conference Finals, 128-108. Ito na po ang ikasampung sunod na panalo ng Knicks ngayong playoffs. Sumandal muli ang New York kay star Jalen Brunson na umiscore po ng 30 points. Susubukang makumpleto ng Knicks ang sweep sa Game 4 bukas. Sakali namang manalo, ito ang unang beses na nakapasok sa NBA Finals ang Knicks mula pa mga kapatid noong 1999. Ang tagal na. Narito naman mga kapatid ang ating balitang entertainment.
1: Maritis ka!
0: Ipinalabas na po sa Kapatid Network ang pinakabagong Filipino-Korean reality show na Kumusta? Opisyal na pong nagbukas ang Pinoy restaurant na Kumusta sa Gangnam Seoul, South Korea. Pinapatakbo po ito ni na Jody Santa Maria, Janela Salvador, Francine Diaz at ni RC Munoz. Kasama nila rito ang ilang Korean opa tulad ni Ji Chang-wook. Kwento po ng cast, 12 oras silang nagtatrabaho kada araw sa loob ng 7 araw para mapatakbo po ang kainan. Kaya naman sobrang memorable daw sa kanilang experience na ito. Mapapanood na po ang Kumusta. O napapanood na, last Sunday po ha, kahapon napanood na yan. Every Sunday, 7 p.m. dito po yan sa TV5.
2: Manong ulam!
0: Samantala, may bagong hugot ang film singer na si Olivia Rodrigo sa bago niyang awitin na The Cure. Nakabihis bilang nurse ang singer sa music video na set po sa isang ospital. Malalim ang hugot ng awitin. Yung akala mo siya na ang gagamot sa sugatan mong puso, aba hindi pala. Bahagi nga po yung ang The Cure ng third full album ni Olivia na You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Sa June 12 po ang release ng awiting The Cure. Samantala, para po sa mga certified otaku, big winner ang hit anime series na My Hero Academia sa 2026 Anime Awards. Ang longtime anime fan at Grammy-winning superstar na si The Weeknd ang nagpresent ng award para po sa Hero Academia Final Season. Nag-uwi po ng 7 awards ang Demon Slayer kabilang na ang Film of the Year. Samantala, binigyan din ng Global Impact Award ang namayapang batikang direktor ng Dragon Ball Super at One Piece na si Tatsuya Nagamine. 73 million votes ang naitala ng Anime Awards ngayong taon mula po sa fans worldwide. Mga kapatid, 7:42 ang tamang oras natin. Ang oras na yan, hatid pa rin po sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa grocery, supermarkets, at drugstores nationwide. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puya, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Mga kapatid, sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na kasamahan, dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julrich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at ang ating Executive Producer Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon. Diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Pailon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Pailon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: B1079 Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
2: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: At sa komentaryong hindi bayad.
7: Sabi ko, andyan na tayo sa
6: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
8: By June 30, yung
6: dahil dito, bawal ang fake news.
9: Ang mga issues sa bansa dito sa 1PH.
6: Dito tayo, sa totoo lang.
10: Sa house po yan, yung sinasabi yung bill.
6: Kasama si Jovi Francisco, Arisal Halili at Chick Muriel. Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.
11: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
12: Papu, Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
13: Ah, oo, napanood ko na yan. Oo, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
12: Yeah.
13: Oo, tulungan kaya natin.
12: Oo, pakontak natin.
13: I-guess natin sa show.
12: Oo.
13: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
12: Sige, sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
13: Swak na swak yan sa programa na.
14: Legislature ulit. Ano ho? Para lang humabigyan po natin ng diin mismo itong usapin na ito. Nasa ganun po naman, siguro ang iba, sumama po sa panawagan na kung maaari po'y maging sulit ang ating pong pinagpapaguran, lalo na kung ikay isang Pilipino na gumagalaw ng patas, nagtatrabaho ng tapat, nagsisipag ikaw, nagpapagal ikaw para lamang sa iyong kakarampot na maiuwi sa iyong pamilya. Mamaya po yan, abangan niyo po. Bato-bato sa langit ang tamaan.
15: Anak ka ng po!
14: Easy! Oy, big boy, easy. Lunes ngayon. Nataka-antabay nga tayo dito sa ating inspirasyon this morning. Pero marami din po ngayon ang naghahanap po ng inspirasyon. Lalo na itong si Randolph ng Converge. Si Unte. Ayan ang ating mga kaibigan. Si Darley. Ayan, si Walter at maging si Buboy Romero at si Samson. Silang lahat ang tropang kailanman ay hindi pumapalya. Hindi sinasabihan ng, excuse me, hard starting, bigo ka na naman ba? Ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo, food supplement for men, diba? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
16: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
14: Yes!
16: Katilig, yeah!
14: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga rin kay paring Ray Del Pozo. At maganda umaga rin po naman kay paring Nilo Calyao dyan sa Davao City. Maimbuntag ka ninyo ha. Dyan po naman sa Davao City. Alright! Alas 7:47 na po ang ating tamang oras ngayon mga kapatid. Habang tayo po nakantabay po para po sa ating The Daily Bread, muli po ang ating hinahanap sa ating pong mga Lala Hong, sa What's On Your Mind, sana nga po ano, ang adhikain po natin makatulong para po doon sa gamit ng ating mga mag-aaral na mga anak. Yung ating winner noong Friday, ito yung bibili ng ano, ng hagdanan at saka pansahig daw ho, kasi nga yung kanilang bahay ay inaanay na. At 4,000 ang ating napagtagumpayan po noong Friday. Yan po ay nanggagaling pa rin kay Happy Man, Happy K, Happy Daddy at kay Happy Dabaweño. And yung pong ating project dyan po naman sa area ng Southern Leyte, dahil po meron tayong nagkukusa ngayon ha, sa ating pong pa-contest na ito, yung daw pong premium ng 2,000 nung una ay gagamitin sa kanilang kawang gawa, pagtulong po sa mga mag-aaral doon po sa kanila pong tinutulungan na eskwelahan. So mamaya po magkakaalaman din po tayo kung mga magkano bang kakailanganin at ilang estudyante po ang maaari natin matulungan. O diba? Naghahanap po tayo ng mga tulay, naghahanap tayo ng mga daluyan ng mga biyayang ito. Amen! Ay, nako, salamat mga kapatid. At meron po mga taong hindi pa rin po napapagal sa pagtulong sa kapwa nang hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Amen! Amen.
0: Marami yan!
14: Okay! Sige, ready na ba siya para tayo makamove on na, kasi ang dami ho natin mga isyong pambayan na kinakailangan pong pag-usapan. Ready na ba? Ready? Ah? Okay, sige. Kung hindi pa siya ready, inaayos pa. Okay, ang ating linya this morning. Ito ho muna mga kapatid, habang hindi pa po ready po ang ating pong Brad Jeff para po sa ating The Daily Brad, na inaabangan din po ito araw-araw ni ating natin ang Kampo Versos at magini Manong Tus Almasan. Ito ho muna yung ating muli po panawagan para po sa mga kaibigan, kamag-anak po, no, nitong si dating Naik Vice Mayor Rodolfo Rudy Nazareno. Ang pakikiramay po sa kanyang pagpanaw, nang gagaling po ito kay Coach Noel at ang kanyang pamilya at lahat po ng kanyang mga kaanak. Muli po ang pagpanaw ni former Naik Vice Mayor Rodolfo Rudy Nazareno, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa inyo. Ngayon, ready na siya. If you are ready, here we go para po sa ating The Daily Brad.
15: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
14: Brad Jeff, good morning.
17: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Happy Monday, everyone. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning.
14: Okay,
17: si Doc
14: sige.
17: Alan Torquator. Ayan, nakikinig sa atin si Doc Roy ng Michigan.
14: Good morning. Good morning. Ito na po. Sige, kami po yung nakaantabay na Brad Jeff sa ating aral. Ito po din ang ating question for tomorrow's What's On Your Mind. Go ahead.
17: Yes, Brad, Ted, before ako magsimula lang, isang avid listeners natin from Cavite, nagbe-birthday ngayon. Ate Joy, asawa siya ni Art. Ayan, kapatid to ni Ate Nessa. Well, relevant na relevant ang ating topic ngayon dahil ang ating serye, ang title, Kamusta Ka? Ayan, iba't ibang estado ng puso. Alam niyo po, yung bakit ito yung serye na pag-uusapan natin? Kasi po, sabi sa Biblia, sa isang Proverbs, above all else, sabi, bantayan niyo yung puso niyo because yan ang bukal ng buhay. It is the wellspring of life. Pag napansin nyo po, nagsimula yan sa puso't isipan, and then magiging galawan, magiging ugali nyo na, magiging kultura na sa bahay yung ganong galawan, and eventually yun ang magiging destiny natin. So marami pong tao, they look okay, parang sa Instagram nila, Facebook, externally, parang okay naman, pero magugulat ka na lang bigla, internally, may struggle pala. Kaya kung kumustahin natin yung iba't ibang estado ng puso ng tao, and bibigyan natin ng kaukulang karunungan mula sa Biblia. Pag-usapan natin yung una, yung pusong balisa. Alam niyo po yun? Pag sinabi natin balisa, anxious heart. Napansin niyo po, kahit tahimik minsan yung paligid, ang ingay ng isip natin. Pag sabi ko maingay, magulo. Pagod yung katawan, gisig pa rin yung utak, paulit-ulit mong iniisip, nag-overthink tayo, paano kung mawalan akong trabaho? Paano future ng familia ko? Paano kung hindi ako gumaling? Paano pag lumala? Paano pag stage 4 to? Paano kung sumablay ako? Paano pagka ganito, ganyan? Minsan, hindi naman totoong mangyayari. Pero, alam mo yun, pinagdadaanan agad natin sa isip natin. And that's anxiety. Maraming tao po, nakangiti sa labas, pero punong-puno ng panic sa loob. And you know what the Bible says sa Filipos 4:6? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Hindi sinabi sa Biblia na huwag na kayo mag-alala, and then period. Hindi, binigyan tayo ng option, ito ang gawin mo instead. Sa halip, lumapit ka raw sa Lord. Idulog mo sa Panginoon yung mga needs mo, samahan mo ng prayer with thanksgiving. Hindi nakikita sa pag-control ng lahat. Nakikita ito sa pagsuko ng lahat sa Diyos. The more poor we try to control everything, the more anxious we become. Para yung kumuha ka sa dalampasigan ng buhangin, the more mo siya kinakapitan at pinihigpitan, the more siya nawawala. Eventually, wala ka ng hawak na buhangin. Pero habang mas natututo tayo mag-surrender, mas lumalalim po yung peace natin. Interestingly, yung pong word na anxious, yung do not be anxious, do not worry, ang Greek word niyan, bihira lang gumamit ng Greek dito, pero for this time, ang word po is merimnao, ang ibig sabihin, divided, nahati sa iba't ibang direksyon. Yung po yung do not be anxious, huwag daw mahati sa iba't ibang direksyon ang ating isipan, ang ating puso, nandito yung katawan mo pero kung saan pumapasok na mga worst scenario ang ating isipan. So, hindi po comfortable life ang solusyon ng Diyos. Surrendered life ang solusyon ng Diyos. Ang peace ng Diyos hindi nakadepende sa sitwasyon. Kaya let me end. Ano ang mga bagay na paulit-ulit mo ngayong kinakatakutan at iniisip? Ano yung pilit mong kinokontrol na kailangan mo para isurrender mo sa Diyos? Ngayong araw na to, Lunes na Lunes, imbis na paulit-ulit mong isipin ang problema, paulit-ulit mo ito ipanalangin, instead of feeding your fears, feed your faith. Tandaan natin, kapag gusto mong kontrolin lahat, mawawala ang kapayapaan mo dahil dito nagmumula ang kapayapaan na surrendered life kay Lord. Again, ulitin ko po, Filipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Meron na namang mga bagong ganap dito sa bansa namin. Maraming anticipation ngayong araw na to. Pero Lord, ikaw naman ang may control ng lahat. Sabi mo nga, ikaw nag-iinstilla ng hari, ikaw din nagtatanggal ng hari. Kumbaga Lord, yung authority galing sa'yo. So Lord, huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba. Idulog namin lahat sa'yo. Gawin namin yung role namin. And then the rest, we lift up to you. In Jesus' name. Amen.
14: Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito, sa panibago pong araw ng pagmimisyon ni Brad Jeff. Alagaan niyo po siya higit sa lahat pong kanyang kalusugan at ang mga taong nakantabay po sa amin pong segment na ito, sa amin pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Salamat muli na marami. Thank you. Thank you so much.
17: Yes, Brad. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng reminder. Kaya salamat din sa pagkakataon na kahit papano, spiritual ay nabubusog din ang ating mga kababayan. Alam natin mamaya. Maraming ganap sa bansa natin.
14: Oh, sige. Thank you, Brad. We'll catch you again tomorrow. Bisperas na po ng Wednesday. Wednesday po, pista official. Edil Adha ang okasyon. Alright, so Brad, see you tomorrow.
17: We'll see you again, Brad Ted. Again, happy birthday, Ate Joy. Yan ang hipag ni Ate Nessa ng National Kidney Transplant Institute. Ito po yung daily Brad, your daily dose of inspiration.
14: And serving the people indeed, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad. Batin ko rin po ng happy birthday ang aking inaanak sa Binyag na si Teresa Turiano today. Happy birthday, Teresa. Have a good one. It is now 7:56 and abangan po ninyo, eto nang simula ng ating mga palayang diskusyon sa mga isyong pambayan, mga isyong hindi lang ha, sa ating pakialam kung hindi ikaw damay. FM.
18: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga.
19: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
11: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Makikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa mga Pilipino.
20: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
21: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
20: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
22: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas at yeah, both houses po ito. And well, they are going to take a quite long break. Starting po yan ng June 5.
1: Sana all.
0: Next week po ang huling araw ng first regular session. Sila po ibabalik na. Well, ang sinasabi daw po nila may impeachment trial. Mm. Ang target daw pong PEDSA ay July 6. Pero yung pong karamihan sa kanila, pati po itong mga nasa mababang kapulungan ay babalik po sa zona ng presidente. At yan sana po all ay second to the last zona. Tignan mo sa iyong kalendaryo, ano ba yung huling Lunes ng July? Yan po yung zona ng Pangulong Marcos Jr.
2: Huling okay. Lunes, July 27.
0: Last Monday of July. Yan po yan. Alright, sige. So, punto alas 8 na po ang ating tamang oras ngayon. At ang ating pong tamang oras, atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ang ganda po ng ating Monday morning. JB Garganera, alam kong Boss Mastery Coffee yung kape, kaya good morning talaga dyan sa Antipolo. Boss Mastery Coffee, ay salamat. May mangosteen na siyang may zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Mga kapatid, ano po, ito po yung ating lang follow-up para po lamang natin mapagtanto. Ano po? Ito hong development sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Gaano ho ba ka-importante itong isyong ito? Baka po ang iba dito ay ayaw, kumbaga walang pakialam. Alam nyo, ito ho ay isa sa mga inaantabayanan natin sa usapin po ng pag-usad ng kaso. And eventually nga po, yung sinasabing magiging hatol ng hukuman. Mahaba-haba pa pong biyahe ito. Kasi nga, puganti pa si Atong Ang. Hindi pa po, wala pa, kumbaga, wala pa siya sa jurisdiction ng hukuman. Nagtatago po siya. Pero ang tanong nga dito, kumusta na po yung kaso? Kasi may mga reports na unti-unti daw umano na meron pong mga pamilya ng sinasabing missing sa Bungero na umano ay kinakausap na para po sa aregluhan issue. Yan po ang ating pong gusto lamang pong liwanagin this morning, baby girl.
2: Tama, at inaantabayanan po natin ito, makakausap natin isa po sa mga asawa nitong missing sa Bungero kasi nitong nakaraang May 20.